0: Okay, kapang ni takut tay bukuk song ang kacung on narok tiar tong bay na hanay. Tay tini ni o sungmong panda. Eba quiz program no narok mansak na ni bagay tiar tong bay na hanay. Kogduk to pay tong ka. Pia ba ang susi sungya kung kay tam kog sanay ang bagay ang tabu sungmong sisigang sunggrana. Kay abon bagay na ang kocaya ko. Kau tu tikeran graya ko ang naigrana sung mungle tamotong. Taklay FIFA World Cup, Football World Cup ungmani 2026. Abo bohak toro ung. Eba abono sabo songsa. Bohak tor eba hak tor rok abono songsa. Og sungmungni sabo kok filruiman ang obono naisingi tongnai kai khachongo kok duk yasari mana na hane
1: abo
0: hello
1: wo ha poro un
0: hello
1: ba abono sabo so bo khon e ba khon lo abono
0: Hello.
1: Hello.

0: Okay, takte ka siya sumungsunga na. Siya bukog dugo tong negra na. Hello? Hello? Parang kanaliya. Buku ko ni kasama ni je. Chiniyang uno kisa kebing mong fight ongo hane. Ang tabuk siyang mong narok mani hinkay. Semi-final o. Bobo haktor tong mani. World Cup 2026 ni FIFA World Cup football or World Cup o semi-final o bo haktor tong mani. Aho po no, tini ni tabuk ni siyong. Hello?
1: Hello, Bal.
0: Hey.
1: Di por kaham. Di, Bal. Kuisay tam-tam, kaganagong.
0: Semi-final o, bobo haktor tong mani? World Cup o?
1: Haktor o, nga, second final o, nga. Oka, second final o, England by, France, nga, kaysa.
0: Wow. Chakha ta mungke Spain by France borok batela ni tong mani te Argentina by England meleke ham bai meleke ham bai hongkai aya norok no tabuk te kasha sumung sunga no tamungkai Python drop la jato no mu tumari jong khotak phano pogi mai akho